ekule ina na nkara ale erin wa on ni tero ona bo ba tojo meji meta ta ti rira eku ati lala nkira e to ku le o ara waju mo kiyin pe eku le o erona mo se yin pele pe kaabo se dada lomo lawo le tu ba yin Bomi ba bale romi anipa ojo bale ta sia sia ori oni bale ko ma ri nkan yi o e to kaabo sapa abi eto ejoko ojogbon lagbede ni kan ni west radio 89.3 fm etane kan ga gbo magbe to kun fun omi ogbon imo atoye opopona lada benin la kale se ni oluyole estate ni leto ibadan Se dada ni mo tun ba yin lale to ni o. Igi ti mo wa ji

ẹṣin alaga ṣe dada mo ba yin laaro to ni o da bi pe America mo ti de laaro yi idi igi ti mo ji mo ba igba irin ninu gbo ti won fe yin loyin keke keke keke idi igi ti mo ji mo ba igba ifon lodo ti won fi wo luwo igbagbo igbagbo igbagbo igbagbo mo ni igba irin e mo fe yin loyin keke keke keke o igba ifon mo fi wo luwo igbagbo igbagbo igbagbo igbagbo e mo jire lopo ile afore bojo jire ni share e mo jire be mo jire be yo lulufe wa nikan ni West Radio be ba ti jire abuse mo abuse o e ka abo sore eto ijoko ojogbon nikan ni West Radio mo se lele ri fun yin lekan iyan lasiko ta se agbeyeworo yin agbe magbe igbe ma sare se iforo wa ni lenuwo iforo jomi toru oro pelu eni ti se olodamoran pataki iyan senior advisor senior special advisor on media si eni ti se gomina ipinle osun gomina ademola nurudeen jackson adeleke agbenuso gomina o darapo mo wa laipe oluniye isamoto mc malaga oni o je alejo wa tajo mo foro jomi toro oro laipe e wa pere e fi tede ajo lanfani ati feti gbeyawo oro laaro yi awon ojogbon ti wa nkale be je ki n kokko dalejo lona ara ale ni awon ojogbon ta ba ti ku lodo alejo a pada sodo awon ojogbon temi to pe olawole omo baba chaplain mc nundus ni oruko temi o ma ja ni ma legba yin re oni petu arodo a be jagboro lomi iyan ilu petu jesa sete akere finu sogbon ni mi o a soro gbogbo ti riri riri a soro gbogbo ti mo ti mo eyin lojo ledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo tu wole de laarin awon pede pede eru jeje lomo lawole o o ma wo lomi lomi gboro tetete afiju elede ni mi mo rapa lawole lede mo gbogbo ra se de yoba mo pede gbowo ede lawo elede mo fi romi elede ni gbagede gbagede mo romi lede mo ni ko ba re dede mo je lo je kede enu mi pegede ko yato sede kede nitori ajede mo lemi ti felegede soge pede pede tawa pede fugra ba pede pede tele de enu e fi pede e wa pere e fi tede ye je ajo gbadun eto ijoko ojogbon laaro yi

0: Mwa baloui.
1: Gbogbo eyin ti e lanfani lati ma gbo wa fun ti aro toni te ba se yin se eto ijoko ojogbon na ni ba fe fe dore o ni kanin West Radio 89.3 FM awa lojo opo Facebook West Radio 893 FM fan page alejo mi ti wa pelu mi o e ti se oludamoran pataki fun gomina ipele Osun lori oro toni se pelu iroyin ati igbo safefe Alagba Oluleyin Isamoto MC Malaga e ba ki awon Nigeria ko ojumo
0: e ka ro gugu eyan wa aki gugu eyan ara ile pe e tun ku amojuba eto yi lakotun loni eh a dupe lo Olorun fun omi alaafia ti o so kale saarin wa a si dupe a dupe pe okun lori awon omo wa ti Olorun ba wa tu sile le aipe yi agbaladura pe gbogbo wa a le ri jamba o alosimo ko ayo nu we gbogbo lagboro Olorun
1: amen amen e je ki se papa tori pe e so pe irin po te fe rin laaro yi bo lo gbo ojo oselu se ri ni ipinle Osun
0: to ojo oselu ni ipinle Osun o lo dada e bo ipinle Osun a ma pura wa ni ipinle Omoluabi o ipinle yi isire won lo rirun ile Yoruba to so vi ojo ojo oselu se ri ni ipinle Osun lo dada pelu gomina a olori gomina Mekunu to wa lori alefa ori to wa lori alefa ni asiko yi gomina Ademola Adeleke ti gbogbo aralu ti won se nduno si isejoba won lowo lowo ba si wa ni ipinle Osun so ojo ojo oselu nipinle Osun o n lo bo se ye ko lo pelu alakoso tolorun gbe fun wa gomina Ademola Adeleke
1: e so pe inu awon eyan dun pelu ijoba tin be lode ijoba gomina Adeleke sugba awon alatako won mo duro bi pe eleyi ta won mo gomina Adeleke moju o ni ibasepo pelu araalu eleyi ta le pe ni public relation pe ka ma ba won eyan doweke ka ma ba won jo to je pe gan won tun fun won ni eke ade dancer pe ah baba yi nife ijo bebe lo eyin won ni pe ni awon egbe alatako lo ma so be o emi ko o bi pe won ni ibasepo pelu araalu ju eto isejoba lo igbo se lo to ni
0: gomina wa ma so kankan pe asiko to ba ye ka sise asise asiko to ba si je ki eyan na funra re na nisimi eyan o se aboro gomina wa bo se ri gele oni mo ti so yin pe gomina wa je nikan to fere bi ere idaya bi idunu funra re ko so pe ko mo sise en tinu e ba si dun gan ni ma njo te ba wa si pele Osun loni ipo ti pele Osun wa tele ko Oluwa ni isin bawon egbe alatako kan ba nso nkan kan ise to ye ki an se oni won se bi tori pe ni samo funfun bo se po to ko si a ri dudu nbe ninu omo meji la to tele Jesu Kristo Oluwa wa gan na kaakiri ature nikan tan pe ni Judas nbe so ko si biyan si le da to ti ori oni mi toru oni mi ni ipinle Osun ta wa yi o na lati ri gomina Ademola Adeleke to ye pe gbogbo olu to wa npinle Osun gbogbo ijoba abile to wa npinle Osun ni ko si ijoba abile ohun ti o so pe won o ti ri owo ja gomina Ademola Adeleke o kere ju o kere tan patapata ni ijoba abile kankan ati ri gomina ti se ona ni 1.5 km 3 km ni to kere ju niyan o awon mi wa to ye pe elomii ninu awon ijoba abile mi wa won je gbadun gomina titi je pe anka bi over 27 ru ni ipinle Osun ni ni orilu ipinle Osun to je Osogbo ojo ona ti gomina Ademola Adeleke se nikan ni ipinle Osun le asiko ti mo ba n soro tabaka ni meji ni meji meta o ti to 27 ti 16 mi to se lo lowo won ti se metatilogbon tan ti pari e tan ti joju e ti mẹrindinlogun mi to se n lọ lọwọ ni ilu Osogbo nikan ke wa se ilu Osogbo nikan na se nkan si tori opopolopo gomina mi itan ma se ju ni pe te ma fi sise si olulu o le of ma o se polongo pe awon sise awon segba awon sawo iyen o se bi ti gomina Ademola Adeleke loni oloni ti mo ba nsoro yi loni oloni laarin wakati kan si meji si isi gomina Ademola Adeleke yo de ilu lati lo commission on alabala meji ni ilu wo ti won se se bi ilu wo se loruko to lati jo bi ilu bi ilu wo se lamilaka to lati jo yi ko ti se ona alabala meji tawa ya fi gba ti gomina Ademola Adeleke depe to pe ha ilu itobi to bayi ko ye ki ru idagbasoke yi ko ma sin be loni oloni lo gomina Ademola Adeleke yo lo commission on alabala meji ni ilu wo te ba lo si ilu ile ife ibi to je ori ru le yoruba gangan te pe be gangan ni gogo anitan si bi o be si je ori ru le yoruba to opo nkan lo ndo ele ife igba ti gomina Ademola Adeleke debe no be tin si awon afunse to yayi to dodun bese ko je ko to je pe beyan ba nge lu ego gan ti pe ti pe to ba jo mo fe tabi to ti mo gba fe koja to ba de be nsi o mo pe owo iya to daradara o ti debe lowo lowo mo sin ba n so abere abaya abaya fo jo sele ri ni ilu ile ise flyover gomina Ademola Adeleke o ti so kale ga sibe inu osu ta wa yi na ni gomina Ademola Adeleke ni won lo commission e ibe yato se abere abaya wo flyover ti gomina Ademola Adeleke don se sibe won to se double na sibe double yen wa ri won mu titi won mu denu ona afin baba wa oni richa ko se to se ru e bi se gbogbo nkan ba na wa la so pe gomina Ademola Adeleke se la won ko fa mo so pe ijo lasan njo se ijo lasan ni lo mu ye jade ke n tu so fun yin o se mo pe ipinle osun la wa wa oro n ta so oro gomina ipinle osun ibi ti mo tin ba yin soro ilu Ibadan ni awon agbarijo gbogbo ajo gomina lorilede Nigeria Nigeria Governors Forum won gbe nkankan kalẹ won ma pe kini e ni Leadership Challenge Awards won ma fun awon to ba se daada nipa eto iwosan alabode won ma fun won lebo ni odun 2024 ni the entire southwest nibi ti gbogbo ajo sole si Osun Ipinle Osun labẹ gomina Ademola Adeleke lo gbigba oroke gẹgẹ bi ipinle akoko to se daada julọ nipa oro eto ilera alabode kawa ni boya iyen dawo arumoje pe kini kan kiri gan nbo fun odun 2025 leyi to lo mun gba tan tun se ayewo again laarin opiri osun ni o laarin ipinle oyo ni o laarin ipinle ekiti ni o laarin ipinle eko ni o laarin ipinle ogun ni o laarin ipinle odo ni osun na lo tun se ipo alakoko again lodun 2025 o wa je gbo sugba ipo alakoko 2024 o gba ipo alakoko 2025 ni gbogbo orile ede Nigeria ko ti si ipinle to se to gba ipo alakoko lera won ri enikan le gba ni odun yi ki mi gba lodun to bo so te ba wo ni sunar rating osun nikan ipinle alakoko to gba lera won kini o wa ri isoro to boya boya omo Nigeria ni boya won lo ra ni boya gba kan boya wo ni lai yato si aya akojopo gbogbo gomina orilẹ-ede Nigeria ton ni association of Nigeria Governors Forum go gbe kini on kale bi Amelinda Gates Foundation na ba won da si won jo wa laarin awon to gbe eto kale to won mo yewo Dangote Foundation won da si UNICEF ajo gbogbo lagbaye won da si awon na mo sajewo pe bo ni nkan iseri kan to fun won lawo odu yi won osun wa gba odu yi lasan in to sele ni pe igba gomina Ademola Adeleke wole ijo ajo si bura fun won tan ni jo Sunday on the 27th of November 2022 ijo Monday e se kokon wose in ti gomina Ademola Adeleke se ni bo bere lo sin se ayewo si gbogbo awon ile ise kokan ni pile Osun to ni idi amojuto won bere pelu awon ile iwe kan ni ipinle Osogbo ibe na wa ba de ile iwosan kan ni ijo yen na ti wa ri bi ko ye kawon eyan mi kan ma gba iru iwosan bayi ibe na ti wa ebe na ti wa ye nkan wo pe o ye ki ayewo to le to le pon to le to to lori ko wa fa awon eyan mi ibe na ti wa gbigbise pe gbogbo ile wo san labode to wa ni kuyo osun o godo je atunse irin ajo ti gomina ademola adeke yin niyan pelu awon atunse tan se nbe awon atunse ti wa se nbe ki sa awon atunse afenu je lasan ibe la ti ri pe WHO o ma pe kan ni World Health Organization ti won gbe kale ni ilana atele pe gbogbo le san ile wo san labode gbogbo ni oro na dede ni o oro mi dede ni o iboya ile igbe bi won ni o boya igba kan awu kan ni o won se 24 hours power supply through solar power oni gomina ademola adeleke si sibe
1: fc malaga fc malaga abani ke ma ka awon ise ti gomina ademola adeleke se gbogbo wakati meji ta fi se to da bi pe ko ni fe to eja tun mu kan mi ka mo bo to je pe o yato si oro enu lasan bi pe ta ba wo goro dada pe a re pa owo gomina ademola oma adeleke ni goro dada eyin idi to fa ipe laaro yi oni wipe tori pe eto idibo gomina mi yo tun waye lojo kandilogun osu kejo osu tan wo lookan yi ipele osun eloju wa bayi o to je pe gbogbo eyan bayi lagbaye o ipele osun la tun doju ko tan wo pe kini o tun sele losun sugbon ta ba wo gege bi eto idibo on bo se sun mo to je pe gbogbo egbe oselo le lobby lokoko ilo je lati wi pe awon na fe dele ijoba le to je pe o wa ni abere pe awon na fe debe opolopo isele lo ti sele nipa eto abo kini awon ami daniloju ti ijoba ti nbe lori alefa teyin se agbenuso fun ti won se fun araalu lati ri pe eto idibo on yo lo ni rowo erose ti abude ma wa fun emi ati dukia awon eyan ni ipinle osun
0: be ba bo enti gomina ademola adeleke je e mo pe gomina feran alafia ati igbaye gbadun awon ara ilu gomina ti o feran dadi dagan gomina to fe ki un gogo ko mo lo ni irowo irose nipa oro eto abo e ri ni aipe yi pe enjan pe ni DIG deputy inspector general of police o wa si ipinle osun iwa re na ni lati wa se amojuto gbogbo bi nkan o se lo dede nipa eto abo yato si pe ohun tu wa ogagun agba patapata fun olopa ni ipinle orilede nigeria ogagun Tunde Jisu awon gan funra won won tu wa lati ipinle osun lati le ma fi okan awon araalu balẹ ati lati le jo ni ajosepo pelu gomina ademola adeleke lati le gba alaafia laaye ni ipinle osun yato si pe ogagun gbogbo olopa na wa ogagun gbogbo soja lieutenant general Waidi Saibu awon gan na fi wa si ipinle yi lati le ma so fun gomina ademola adeleke gomina na lo npe won o pe tori eto ebo to n bo lona yi gbogbo mawuru boya ti egbe alatako to n gbe ti o le fe ma deruba awon eyan lati le je ka awon araalu mo pe ohun fan funra e eyan alaafia lohun ohun si fe abo to daju fun awon eyan pinle osun ohun naa lo fa ti gomina ademola adeleke fi n pe gbogbo so a si ri lati gba ti gbogbo awon oga agbofinro yi ti n wa leyin okookan ni wara sisa ọwọ́ ti ètò ààbò ṣì ń lọ ní ọ̀sun ó tún ti gbeléte sí kálípínlẹ̀ ọ̀sun yẹn gbé pàtàkì jùlọ ní ìlú òṣogbo bẹ́ẹ̀ bá ń rìn ìlú òṣogbo ní ìsìn wáwáwá lẹ́rìí àwọn agbófinró tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan tó ń pè ní stop and search ni ọmọ yorùbá ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ díẹ̀ bá ti dáhùn ààyè kan ẹ̀rí àwọn ọlọ́pàá wọ́n dà yín dúró pé kó nìkan igbá kan àwo kan so ẹni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ láàbì kò sí ngbà tí ọwọ́ apálábá rẹ̀ ò ní ṣẹ́gi nígbà tó bá bọ́ lọ́wọ́ igun kan ọlọ́pàá kan tó bá tún lọ sí gbòmí yóò kó sọ́wọ́ àwọn míín so gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ni gómìnà ademola adeleke ti gbé nígbèsẹ̀ láti lè jẹ́ kí ọkàn àwọn aráàlú balẹ̀ pé nípa ìbò tí ń bọ̀ náà yìí ò ní ọgọ́sùn tí o kò sí fòyà kò sí bẹ́ẹ̀rù káwọn èèyàn kankan jáde kan lọ dìbò wọn fún ẹni tí wọ́n fẹ́ pàtàkì jùlọ fún gómìnà ademola adeleke t tori gomina te ba nse daada o ye ki yan tun fi ibo yesi lekan si
1: e seun te ba se ndara po mo wa eto ijoko ojogbon ile ngbo iyan ni kan ni West Radio 89.3 FM alejo wa ina ni ogbeni oluniyi isamotu MC Malaga ti won je agbenuso fun en ti se gomina ipinle osun gomina Ademola Adeleke awon na lati lanfani lati fi oro jomi to oro lati ekan eh e je ki n se oju opole fe yan kan abi meji ke won bere bere lowo yin 0916 893 1000 ibere te ba bi alejo mi gomina ipinle osun na le bi 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 8 93 0915 33 34 8 93 ere tule lo 0911 3 mary 8 93 0911 3 mary 8 93 loju oko Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ba ti reti pe lati odo awon eyan wa lati le ta ba wo Osun ati ipinle Oyo omo iyajo ni wa to je pe ara ipinle Oyo gan na ti yo ipinle Osun ta ba de tun wo daada sasa ni idile ni ipinle Oyo ti o ni mo lebi ni ipinle Osun kini awon kan te ro pe o je nkan amuye to fi je pe awon oludibo ni ipinle Osun won fi nilo lati tun pada dibo yan gomina Adeleke
0: o na ni mo so lekan lo ke to so pe be ba fun mi ni gugu aye kini ohun o le mo gba wa laaye mo pe oro eto lira mo so run it me oro eto lira e so tele kan kan gba ipo kini lasan o won fun ani $500,000 lofe pa se dada won fun ani 2024 won tun fun 2025 which is $1 million grant tori pe gomina Ademola Adeleke o gbe igbese to yanranti lori oro eto ilera e ba ku lori eto ilera be ba bo soro alumoni ilu to ba bo soro oju ona sise ni mo se n ba yin soro yi igo ise ti gomina Ademola Adeleke ti se lori oju ona is over 300 kilometer ise ti gomina Ademola Adeleke ti se 300 over 300 kilometer e ba fe ki mo ka won leyo kankan lejeji mo ka won fun lilu
1: ni gogo to wa Malaga agbo wipe awon ise idagbasoke nikan na nse wipe igbayegbadun awon eyan o si nbe pe awon eyan kan o rugogo fa won ṣugbọn pise ona la fe je ni won ni nkan to tun sele ni yan
0: awon tin ba n so ru nkan ba awon lote ni tori ipinle yi na lati wari ti awon ijoba kan se tawon osise ijoba ti won gba ta n pe ni half salary understand so half salary yen you know, awon ijoba kan lo se ijoba ile wa de gbogbo gbese ti ijoba to ti lo seyin to ti je ijoba ile wa nbere si san si ara igbaye gbadun ko yin yato si yen awon to ti feyin ti ti oruwo feyin ti won gba fun odun 12 ti egbe APC to fi se ijoba ni ipinle Osun iye ti gomina Ademola Adeleke ti so fawon osise feyin ti laarin odun meta o ju gbogbo n ti ijoba APC san lo fun odun 12 sara agbaye gbadun konu ni te katuwa ko loro tawon osise se ka ri pe nkan yanranti fun won nibe a n pe nkan kan ni cooperative lati igba ti won ti da egbe cooperative le ni ipinle Osun gba yen gan o doyo si flower full scoop lati igba kan ti da le igba yen lohun baba awolowo nikan igba ti je premier agba naa lohun nikan lo fowo si full scoop ri pe gege bi ijoba o mo support tin je cooperative society ni ti eya nipa ti ipinle Osun lati igba naa lohun ti baba awolowo ti go en to tun wa lori alefa to support cooperative
2: oni gomina ademola adeleke
1: ti mo se n gaje mo lo le eja mo lo le imaranyin bawo yen wa ni pile osun
2: 4 billion naira ni gomina ademola adeleke lo ti gbe kale fun cooperative not support cooperative
1: imaranyin bawo yen wa ni pile osun eja mo lo le
2: to awon eyan mi eyin eyan wa akiyin wa kiyin a kiyin fun aduro ti gomina ademola adeleke ni gbogbo gba ejo aro yin o ni ibo to n bo lo na to ba ti di august 15 ibo yin ẹgbẹ́ gómìnà adémọlá adélèké lẹ wọlé lẹẹkan sí ẹgbẹ́ àkọọdù lẹgbẹ́ gómìnà adémọlá adélèké ẹgbẹ́ àtàkàntàpakò òní símbò àkọọdù òun náà sì ni ẹgbẹ́ àkọkọ lórí ballot.
1: So
2: tí wọ́n ti débẹ̀ rí dọ̀bù ẹ̀jọ́ gbé ọlọ́run fún gbogbo iṣẹ́ ribiribi tí gómìnà adémọlá adélèké ẹja fìbò wa ẹja fìbò wọn lẹẹkan sí ẹ ṣeun adúpẹ́ o gbogbo wa náà láti ẹgbẹ́ ọlọ́run ọba.
1: ẹ sanwó campaign òfun lè ṣe torí èmi náà ó dìmú tó bá ti kú lórí ètò. Ẹ ṣeun tí a pè yín ti ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa láṣẹ ọlọ́run bọ́ ẹ ti fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí o lágbàlọ́ ẹlẹ́dùn àti lẹ́yìn ètò ìdìbò ọ̀hún a tún padà tún yín pè láti fẹ̀mí ìlúre fún àwọn èèyàn lágbọ́rọ̀ ọlọ́run. Ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣe gan ni ẹ ṣeun ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. Ẹni tí a ti fọ̀rọ̀ jomi tó rọ̀rọ̀ látẹ̀kan àwọn náà ni ẹni tí ń ṣe olùdámọ̀ràn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ètò ìròyìn àti eléètò ní ṣe pẹ̀lú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìyún alàgbà olùníyì ìsàmọ́tò MC Màlàgà. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì West Radio Àṣùwà lórí ètò ìjókòó ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ má yí kó ń bẹ̀ o ẹ kú kalẹ̀.

0: Akinyo ipe e ku kale ni gbogbo ta fe kan ni fe de futaro tuni ade ka koko da lejo wa lona ni o kale ma da awon ojogbon lohun e wa pere e fi tede e ja mo si agbeyewo si awon oro to ni se pelu orile ede Nigeria o oro orile ede Nigeria o kan gbogbo wa a gbọdọ so pe ko kan wa a gbọdọ fọwọ bu eke pe an kini ohun awon otok lawon loselu awon loselu in lokan orile ede Nigeria ti wa ni a gbọdọ je o baje a gbọdọ ko epa kan si abi nkan mo so ye akọ gagara itoju ko ojogbon tun fe gori ope lori le tente oju re yo lanfani ati tole yo toko oro po ta fe so ni ipile oyo to je tia tia oniruru awon isele le tin sele ni ipile oyo a mu latodo awon mo le to je pon jiko to le ti lanfani ati padade ati awon oro mi to tun se be je yo leyin re e wa pere bi tedi o eyi radio yin soke ko ma ro pon la pon la eyi soke ko ma ro la ko la ko e de le darapo won anikan ni Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page eyin ojogbon mo mo kiyin pe e ku ojumo o
1: e ku dede asipe e ku se
2: I see no this.
0: Oh, oga. Ani ka ko dalejo loni.
2: Oda oda be okede. Okede kede kede kede ku seke.
1: Ede ko ni baba gbe
2: wole. Ede ko mo gbe wole.
0: E ko to mi eko aro mi sale gbelegbe.
1: Omi okay o to ko ran ti omi. Eko to ma wa dalejo. Tori to mi se mu baba won
2: dison la. Abajo o to ni. O je ki me o so
0: abajo. E ko ara lomi.
1: Apa
2: akade ku ara lomi
1: se pe ku owo lomi ku owo lomi mo ku
2: ara ara la ku lomi bayi o ko lohun sha do
1: e ka biesi
0: o ga ga ga won Nigeria ku le baba one nation
2: so oruko temi ni ambassador wale egbe wu mi baba one nation mo kiyin tori emi a ma so pe iyen lo nje o ka loogun arira la je ko kenu ma dile nti guguru meme elemi meje aje je tun je ni aje pantetete be eyan ba je sokun dale ku ma jina so lomi ah eni jobe ja ko majina soguro okunrin lomo ku nje obirin lomo eroja obe omode lomo obe to dun obe to de dun owo lo pa mo so se ko nbe un
0: eh da ko yin
2: mo e to tun so ni o fe n tun so ambassador wale egbe wu mi
0: baba won
2: baba won nation
0: eh yo ajabo oludayo ba ka won Nigeria
1: to mo ki gbogbo ara ile patapata ni gbogbo bi ti owo ja eto ati ikoni ba na ye de wi pe etuku amojuba wa ni ojo toni oludayo olusanya onloko temi
0: eseun eseun eja mu lati boya ka mo kira wa pe aku orire tori awa na wa lara awon tin pariwo lore to yi pe tawon mo yi pada tawon mo yi de ojo ni ro yi
2: aku orire ni tori pe ijo ti mo ri iroyin yen to kan mi ku nile mo ni eh olorun o mo bo si tabi eni pe eyan malebi eyan kan wa nbe ni mo bere si dunu ti mo n dupe lowo olohun pe ah olohun mo seun ariwo wa ni West Radio ko mo ja sasan asi olorun eledumare o n gbo wa olorun lo gbo wa olorun lo ba wa tun won sile be pelu asiki awon iko ologun ti won sise yi ah mo ri pe ki se nkan to rorun rara won gbiyanju won sise takuntakun gan lori irin ajo yen mo dupe adupe pe okun be na ni awon ijoba apapo aki awon na pe won se o won ku afomo niyan se ijoba Tinubu e se adupe lowo yin pe e ti e je wa adupe o bakan na gomina ipinle Oyo atigba yen ni atigba ti sele ti sele ni gomina gan o ti duro to n lo to n bo okan re o bale koda ọkan nínú àwọn aṣíwájú ikọ̀ ológun yẹn sọ pé gómìnà máa ń pe àwọn lójoojúmọ́ níjoojúmọ́ pé ọ̀nà wo ni kíní ìfẹ́ fi jẹ́ ọ̀nà àbáyọ wọ́n ṣèlérí pe omo yin o je awon omo yin o je riri o si ri ben to to adupe lowo yin governor Seyi Makinde adupe gidigidi adupe pe okun
3: e seun aja to ba lo le ekun to bo bayi o ye ka ma ki pe oku orire lo to alagba oludayo eyin ojobo oludayo lati gba to awon omo yin ti de won ti lo ko won won ti setoju ara fun won opolopo awon omo orilede Nigeria lo tun ni cinema ni kini ohun film film ni irona pa film ni film abi ya kin ti seyin ojogbo se film ni kini o se se won plan nu re ni gabi awon kan tin so
1: seri oro film ni won plan eyen kin se oro ni mo ri opolopo awon ariwisi na lati ri ni oju oko ikakun agbaye kakiri eyi ti awon eyan tin so orisirisi amo o je nkan to je nkan iyalenu wi pe opolopo wa le ma ru be ka lo to ni nkan tawon eyan so abania oke boya o fe jo be amo film se film yen awon ki ma se enikan lo ma ba isele yi lo iru film wo la wa nya yen so awon to so pe film ni film ni ni iwoye temi ki nsoro Olorun ni je ki nko buruku kan wa tori pe lati lo lo ojo lati lo 56 days ni inu gbo lai se pe won rin ajore ilu oyinbo debi te ma so pe aboya film ni won ko mo mo ko won lo awon mo yi ati awon mo ati awon oluko won ohun lo wa nbe nigbati won to fi won le la to mo pe ki se iyato si baba ti awon agbesun mi ti won se afihan ni ti won se foran e bi pe awon gbemi e won tu gbemi oluko mi so iru film wo lawon eyan to ba te to ba te jo nkan ba kan loju wa oto ni nkan to ye ka so ki se
3: pe boya awon iseleto abugan lo ba rin
1: opolopo ehn o na ni mo nkabo awon pe ati osise alabo ti awon ile ise omologun ara won to ba lo eyi to je ti olopa won ba lo eyi to je ti osise amotekun won ba lo so lati wa mama pe yen ni film ki n se oro to da rara o ku die ka to ba fe nkan ti aba fe ki joba o se gege bi ba won kan se n pe fun wi pe o ye ki joba o fi o ye ki ile ise omologun ki won fi foran awon eyan ki won fi oju awon eyan ti won ko kan fi hande fun gbogbo aye lati ri iyen ni mo mo pe oke oro wa ni inu ele pe eje ka ri oke eni pe opolopo eni die lara awon agbesun won mi enowo te won e lawon kan ti e ba lo looto te ba bere fun iyen pe eje ari foran eje ari se ba won looto igba ta won isun koku ti won ma se titi won won gbemi alakunrin won de ai mo ya won eyan na lo tin gbemi won kakire to e kun wa tu fi foran si ta ipa won la won wa ndie so ti ile ise omologun na ba fi foran si ta ipo da ba won se se won kono bu ise lile eyan mara eyan omo Nigeria e wo ko ti ko ti si nkan to buru ninu e but lati ma pe iru isele to sele yen ni film won pa won eyan won gbemi awon eyan won dana sun oko won ba kini je eni film iru film wo niyan iyan ku iru oro yen o ku de ka to
2: seri mo ti mi ti ri fanran kan to je mo pe bi awon ala iso alabo wa se nse ise takun takun ninu gbo yen fanran yen fi han daada pe ki se re ni won fi se nkan yen se o won face awon agbesunmo mi yen squally won try won gbianju adupe lowo olodun pe won sete dola because beyan ba so pe film ni nkan a je pe o ton da bi adorun mo to adorun mo to no le se be tabi pe ko je pe lati gba ti sele gan nkan ti o se ti o necessary se pa ba se man soro ta n soro si tai awon eyan believe ninu won ni won pe won ni won pe tabi sugbon awon kan believe ninu nkan yen te ba ti sese so pe ani pe iya sikira eyin ani won ni won pe kini awon omo ohun won kan fi won de won fi won di gere ni
3: awon mi won tun pe fun aworan awon ton ko ni eda oniyo won gbe aworan won won gbe segbe won gbe ti awon ti orire won gbe segbe won ni pe kabo yato ipe se ri pe tawon eda oniyo gangan in lo je pe won jiyan ko ti oriire o won kan ko won pamọ sibi kan
2: iro ni o iro ni o
1: won pamọ won wa
2: sele ni pe
1: won gbu onu enikan
2: won wa pa enikan se ba na
1: ko jo e won ti ju gbu e na
2: se ri te ba te ri ngba won ko won jade tan ni won ese wa tun won se won fi aso si won lorun ah ke bi agbo pe gomina wa ra so fun
1: gbo ta won e
2: bi ya ko mo fi nkan si won lorun
1: iyato si
2: pe so won change won ni o bi se pe lo se
1: e won ni won jade omo yen jeun e won kan ni won look ld won se gba
3: like
1: won mo itumo awon mo lomo to je pe won jade bo won jade bo pe e mo lati kini pe e mo ko to jade e won so fun won ko da e nlo le lasiko bayi so inu won adun awon mo yan mama koda e ma ri ayo yen ninu won pe awon afoju kan awon obi awon lati joy so bawo le fe kala won se ri bawo le fe koju won se ri
2: igba won te nko won bo wa ni ogun moso e ri won ninu fanran kan won open e ni ki se pe won ni won pe gbogbo awon eyan ni won bere si yo tinu won dun
1: ah
2: adupe oloju titi gangan
1: tawon eyan ba so pe tawon eyan ba so pe ah eh boya ara won to wa ni di sele oro niyan ipe ehn and ade ti gbo nkan ti awon awon kan to tun sumo ti won to iru awon oro mi ti kina tin pe so pe awon kan wa to je pe lara wa to je lara wa to je iya yoruba to wa ninu kiloruko yen ton mo nipa bi irin aye bo se ja awon mo yen ko ipo won wa ninu awon arabi te ba so pe awon kan wa to je kini to mo nipa agbo yen amo lati ma so pe film ni won ya ijoba apapo ati ijoba ipinle won ya no iyen o kin soro
3: Eseun. Eyin, leyin re, oro tun jeyo pipe gomina yin ipinle Oyo n pe fun pe ki ile okere won ba wa se iwadi lori re. Sugbon opolopo oro mi lo tun tin yo leyin re o. To je pe ile asofin agba gan, won ni pe awon ofowo si bi igba tan kan n fe mo wo ile ise eto abo ti orilede Nigeria nile ni. Oju wo le fi wo pe kile okere kan tan na wa di isele to sele yi
1: ohun ti gomina ni woye temi ohun ti gomina Makinde ti won pe fun ko ti iburu ko ti iburu tori pe ni woye temi mo gbagbo pe awon kokan wa ti awa o ri awon kokan wa ta wa o mo ti gomina mo ti gomina de fe so
3: de to ba jade lati le
1: oke so ti gomina ba pe ki se mo nkan to mi ki gomina to le pe fun wi pe ohun awon bere fun ajo ki loruko ise ajo kini ton se iwadi ni agbaye lati tarabo lati tese bo isele to sele se film na se tun niyan so ti yin fi pe ki gomina to le ma pe fun wi pe ki won se iwadi ko ma je apa orilede wa nbibi la ati pe e ma mo pe nkan kan wa ni di oro yen ti gomina fe ki to mo ipa agbara won o le ka to ba je nkan ta agbara won ka ni gomina ase amo won ri pe ki n se ta won le dayako afika won pe fun ajo agbaye lati tona wa di bichele yen se sele awon wo lo wa ni di e gangan e ma gbagbe wi pe tele na bi ijoba Nigeria ba ara nkan ta n so niyan won je kopolopo fe ni igbagbo ninu ninu won mo tori pe opolopo iwadi gan ti won ti e se gan e ton se gan ton ba wa se gan leyin ile okere ton ba wa se ni tawon tayori awon ilu mi ton fi sowo si wa gan e so e ti ijoba papo ti gbegbese re ton gbegbese lori e o ti mo pe ton ba te so pe ni bayi gan lo awon bayi lo wa ni die e ko fe ti gbo na ni awada be ni pe boya yin nikan le n gbo ijoba papo gan ton dari orilede bi pe won gbo so ohun he nkan ti gomina Makinde ton pe fun koda ko si to buru nbe ti mo fowo si iru awon mo wo foran eyi ti awon ilegbimo asofin agba ti ti won fi ton tin tako ipe gomina Makinde emi o se mo awon lo onikaluku sa lo ni ero titi e loju ti won ba won se wo niyan amọ de se kora won jo si ibe yen sin ton je asofin yen ta won ba se ohun to to gomino ni mama pe fun kini so gbogbo kan so ta po lopo ta won kan so rara koni nibe na lati ri ikonu awon asofin yen o eh asofin ningi ti o so pe ni ti tohun na ohun na fe ki eh ki awon ile ki ile ise omo logun ati joba papo ki won ohun bere fun pe kan fi foran yen sita awon fe ri foran yen ati wi pe awon ton ko yen le igba lo ma foran yen sita won fe kan foju won ba ile ejo lasiko pe gbogbo eleyi o ni di pe kini e awon ton pe fun iru awon asofin ton se kini yen eh emi o iru ti won niyan e awon lo mo idi ton yin so be
3: e seun baba won nation oju wo leyin fi wo igbese un ka mu ka to lo si ti
2: eh se ri ni afikun ekun lo ba kun wa o
3: okay
2: e se e ri wi pe former governor of Ekiti state o so bi igba ti won ba mo nkan yen bi igba ti won ba ko panpe si yan lowo in lori
3: okay
2: pelu ki pe so pe gomina mo nipa isele to sele na ni pe bi an se ji won gbe e ri wi pe ibanuje okan ni eni ti won ba so nkan ti ki ba se ti e fun ki former governor of Ekiti state ti an ba puro mo bi ru nkan be yen se sele bo lo se ma ri lara mo so kini kan ni kan bi ojo segun nigbati won tari oro yen si mi wi pe ko si eda kan ni aye yi ti o kole ti o wa wo sosun ti o mu ile re ti o mo le ko si tabi ki ma so pe ki ise ohun lo kole ko je pe baba re lo kole inu wa bi baba re soro kan lo ba bere si le okuta sinu ile yen ki la won eyan o pe won a lo ma le ni so ekun lo ba kun wa o bi gomina ba so wi pe ohun fe ke o wo susun yi pe ba ba ni pe ki awon eka otele muye ti Nigeria ki won bere si se ki se pe won o dangaja nje won o je ki won o se boyan se ye kan se bi nje kini yo se bi nje won o ni te mo le ri bi se mo ogbon se ri ti eyan ba fi oye ba nkan lo yo understand wi pe yo oye yen oye wi pe
3: bi baba kan ti so pe opolopo awon ise iwadi ti Bola Ige fi unso Williams
2: ibo labade iku delegi wa ni bo labade ka to wa kan eh fun unso Williams ati eh kino npe eh Bola Ige te daruko yen ko si nkan kan ti Nigeria se ti won to yori si iwadi yen to yori si nkan kan rere ri eh le ri emi kan mi den so wi pe awon kan na won sa wa ni di oro yi ti won te ri so ti a ti governor ba wa so wi pe elomi lati ita wa ko wa se iwadi se bi e ba ndawo sinu ajo yen ebe lo ni nkan ti ajo yen ti ba wa ti United Nations to ti ba wa da si lori lede Nigeria awa gangan si npa awa gangan fun rara wa and that si oro orilede ni now ebi won pe wa fun ti ecomong abi asha lo be na ni isele to sele nse alone ebi won pe wa sakese ni teni kan ba wa dide yi pe ni ipinle ohun o gege bi eni akoko gege bi alamojuto ti o si lagbara ju bo se wa bi agbara ti a fi fun lo ti o fi fi fun lo eni to ba fe pe fun ejo pe fun nitori pe to ba pe fun eyi yo je eko fun ijoba orilede Nigeria lati le tun ijoko won jo lati le ri pe iwadi ore kini win bodo ma sele ninu ohunkohun to ba ti waye to ba si ti waye kan je ki gbogbo aye ko ma mo pe awon bayi eyan bayi lo wa ni die
3: o si je o eseun eyin ojogbon fun bi oju le te fi wo awon oro le ti amuwa la roni te ba se yin si ijoko ojogbon le to te n gbo iyan ni kan ni West Radio 89.3 FM awa loju opo Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ba tin pe kelu lokokan ejeji a ni pe si oju opo le fun eyin te n gbo wa le na lati ba wa da si West Radio 893 FM fan page in lawao ni oju opo Facebook ilokulo ogun laarin awon odo lorilede Nigeria kini ohun o ti ran kale o ran kako o de ti wa dabi pe ìjọba wa wọn ò kọ bí ara sí kan mọ fàre ọ̀tọ̀ ní wọn lórúkọ tán kò ní kálukú wọn tèmi ò mọ̀ ọ̀tọ̀ ló ní fífà ọ̀tọ̀ ló ní fífín ọ̀tọ̀ ló ní múmú wọn ṣe kíní ọ̀hún débi kíní gáàsì tí mọ ń jáde níbi sókè wè tá bá ti dọra lú wọn tún ṣe débẹ̀. Kí ni ọjọ́ ọ̀la àwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú ìlòkulò ògùn yìí bó ṣe ń lọ yìí ọ̀gbẹ́ni ọ̀jọ̀gbọ́n Olúdayọ̀?
1: Ṣe rí ọ̀rọ̀ ìlòkulò àbí kí n sọ pé ọ̀rọ̀ egbògi olóró àbí bí ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tábà gbàgbé níbi kò tí ì lè ju bí oṣù mélòó kan tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń sọ pé wọ́n bóyá wọ́n ti gùnlé àbí wọ́n mọ́nà máa gùnlé ìgbésẹ̀ láti rí dájú pé kódà ọmọ tí yóò bá wọ láti secondary school pé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àyẹ̀wò fún wọn pé láti mọ̀ pé ṣẹ́ni ṣé kò tí ì máa mú àwọn nǹkan líle yálà bí ọtí líle àbí fífín gbogbo àwọn nǹkan ṣé kò tí ì máa fín ṣé kò tí ì máa lá ṣé kò tí ì máa rún ṣé kò tí ì máa jẹ gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ kíní gẹ́gẹ́ bí irú àwọn nǹkan tẹ kà sílẹ̀ yẹn. Ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu fún mi ọjọ́ tí mo máa kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n tún ìkan tún wà tó yẹ pé tòsí sọ́kèwé.
3: Débi rọ́bà.
1: So ẹ̀rí tí kì máa ṣe pé yá nǹkan ẹ máa ti rí pé yẹn irú ìtẹ̀sọ yẹn sí irú àwọn méjì ìtẹ̀sọ yẹn sì ó ti kọjá nǹkan tí mi ò mọ́rú ẹsẹ̀ ibi ta lè ní kán fi tọ̀ torí téèyàn bá fi ń wò sùsùn tó bá fi lọ ń fa nǹkan kan ní tó ń fa nǹkan kan jáde láti ibi sọ́kèwé ẹ ti mọ̀ pé yẹn ti ó ti kọjá ojú lásán. So gbogbo kíní náà kí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa láti ṣe ṣé o ti yẹ yín sìn
3: pé kì í ṣe ìjọba nìkan
1: kì í ṣe ìjọba nìkan
3: wọ́n ń kó àwọn kíní wọlé látòkè òkun
1: wọ́n ń kó wọlé òun náà mo fi sọ pé iṣẹ́ pọ̀ ṣe mọ̀ pàwọ̀ èèyàn náà ni wọ́n fi ṣọ́ ni wọ́n fi sí agbọ́n níbẹ̀ ṣé o ti yẹ yín sìn wọ́n ń kó wọlé kódà èmi wà tó yẹ pé wọ́n ń pèsè ẹ̀ ní apá bíbí tẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tẹ ni wọ́n ń kó wọlé yẹn àwọn ògùn míì wà tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí wọ́n lò fún tó wúlò fún n lẹ fi máa rí pé wọn gbogbo bí àwọn tó fi máa irú àwọn ilé ìtajà oògùn tí wọ́n wà yẹn ó lójú àwọn oògùn tí wọ́n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí gan ní orí ọ̀fẹ́ láti gbé sórí láti ṣàfihàn ẹ̀ lórí igbá ẹ̀ ó lójú ìtàn lè display ní kíní so kẹba lè mọ̀ pé gbogbo kí àwọn kankan wà tó yẹ pé wọn fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣàfihàn lórí igbá wọn torí pé wọn mọ̀ pé kéèyàn tó lè wá bèrè fún ẹni yẹn láti jẹ́ bóyá akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera àbí kíní ṣó ti yín so ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí bí ọwọ́ wọn ṣe ń tẹ̀ àwọn èèyàn náà tó jẹ́ kíní náà ni wọ́n lọ ń tà fún wọn so tó máa ti lè dánwò lẹ́ẹ̀kan tó ti rí pé kíní wọ́n á ti lọ bèrè sí wọ́n ti mọ bọ́ ṣe ń o mo fi sọ pé iṣẹ́ yìí kì í ṣe iṣẹ́ ìjọba nìkan ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa náà ẹ máa ní wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi nǹkan tí mi ò fẹ́ dárúkọ tó ṣe kódà ọjọ́ tí mo gbọ́ pé wọ́n tún lo oògùn kan bí oògùn ikọ́ báwọn àwọn ọmọ tó ń mu kíní líle wọ́n tún máa ń lo gemo ní wọ́ọ́lọ́
3: kí ni àǹfààní tán nínú
1: so ìyẹn gan ni mo máa ń wòye
3: pé kojú kọ́kọ́
1: àṣẹ̀dẹ̀ rí kíní gbogbo wa pátá náà lágbúdọ̀ fiyèsí lágbúdọ̀ ó mo fi sọ pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa láti ṣe gbogbo àwọn kan tẹ bá wọ ọmọ secondary school míì lénìí màá tún máa wòye pé àṣẹ mo dẹ̀ lọ sí secondary school ṣá torí pé máa wòye pé nígbà táwa wà nírú èjì àwọn ọmọ yìí gan kódà ta pẹ̀lú pé a jù wọ́n lọ lọ́jọ́ orí ẹ̀rù máa ń bà mí gan láti súnmọ́ bí tí èèyàn ti mú nǹkan tó ti ń fín débi pé wàá mú kíní torí ó lójú tèmi fi máa ń wò ó àmọ́ nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn kò ní ìtumọ̀ kan lọ títí sí wọn mọ́ so mo fi sọ pé iṣẹ́ yẹn ó pọ̀ lọ́wọ́ wa láti tó bá jẹ́ pé ayé ìgbà kan ni tí bá rí ọmọ tí bóyá bí ọmọ secondary school tó bá jẹ́ láyé ìgbà kan ni tí àwa wà nínú èjì wọn tó bá jẹ́ kíní ẹni tí kìí ṣe bàbá ẹ tí kìí ṣe yẹ ó lè kódà ìtọ́wọ̀ ẹ̀ bá ká ẹ ó lè ra ẹ kó fẹ̀lẹ́ agbófinró lọ́wọ́ ipe ohun nkan amọ laye si onikaluku ti so di ipe iwo lo mo amọ wa ko wo elomi awo ba a gboju kuro nbe so gba won nkan ba yen ohun ni mo fi so pe ise yen owo gbo wa lo wa lati se te ba ra won mo to bi e ke fin pe won okay ere kin so kan fun yin mo ri omo kan ti oju bi omo secondary school ni private school ni o nlo ni kini omo ile wa fun ni obirin ni

ti koni West Radio 89.3 FM ikoni kan ga gbonmo de ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti koni bayo bayo ninu nitori na on te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se on ti koni fi otelu o bi ko se iwoye won e se on ti e ngbo wa nka wo ni gbogbo aye n dajere kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM. Kanga agbemagbe.

0: inu kulu be ni mo tin jo hun sori ero agbagbe olohun ogun foko re iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won yi to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo so so la sola iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won yi to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa iba oyin unu iba se edi aja osupa yin mo ba le bage ki ma ba sile te ni mo se ngbe ba fọlọrun oba laye olorun ogun foko re o this is your radio evangelist ajinrere ile to gayata to stand out yato lori afefe oni fisayo loruko temi ayayaya mama ni mi oni so nti o bo ko baba to bi mi lomo je laye kafata e ka san sa e ka san ma e caso eyan re
1: si rain on the mix.

ṣeṣe ki n gbalejo yen fun tosan to ni amọ ti alejo mi o ba lori ofe ati debi yi lasiko isele ti o sele iyen ipe ti mo gba iyen ni ose to koja o na ni ma je odi mimo fun gbogbo omo Nigeria yen fun tosan to ni

0: tori yi ohun ti mo mu wa si eti igbo wa yen fun tosan toni o je ohun to ma saba nfa wahala lawujo ele ta wa gagagagagagagagagagan
1: paduro ma jakan asare asaju laye o
2: paduro ma jakan
0: lero gba tin iyawo gangan lo ko si eyin se ki okunrin ma bole lori okada fun obirin abi ko birin na ma bole lori okada iyen fun okunrin kini erungba tin gangan kile yin ni si kile yin ro si gangan e pe sori ero ba ni soro 0916893 1000 0916893 1000 ko to di pe mo kuro labalabe yen e je n wo bi abi enikan abi eyan meji e je fun won lanfani lati dasi

ipe eyan tin wole lotun lo si amo mi o ni lori ofe ati gba ipe mo yen ni abala ti be yen e je ki wonu eto iriri mi lo gangan fun tosan toni ile asan ile aye imule mofo gbogbo sikasika aye to ba lo mo ka wu to ba ni mo ka se gba pe wo na bi mo ti e o le gbin lalaye laye ko ni kokolo ma fi ka o le gbin agbado laye laye ko so pe isu lo ma fi ti e ka o on to ba gbin gege o na lo ma ka mo tin wonu emi lo were were radio evangelist passion le mi ma fi nsoro temi lapa bi lori eni mo se man sound so simple nigba kigba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe lori ile asan ile aye bintin laye iriri mi leto eto ni iriri mi on ti oju agbari to wo bye bye to wo belu belu toju omo kekere mi bari o le ma ri nkan kan mo laye ti o fi jade laye on ti oju omo kekere mi de ti foju gan ni toju agba mi bari o le ma ri nkan kan mo laye yi o tori e ni mo se ma so pe iriri o sagbo gbogbo laye ejo e ma pe mi lasiko ti mo wa mo ti kuro lapa be yen bye bye bye bye bye bye

Hey! O shele ni ojo ojo kan. Nye ni bi odun bi merin si marun seyin. Gbogbo eyin obirin patapata. Oro yi kan yi gbangbangban. O shewo mo yin lara. E wore di oyin mora dada. Ke wa gbo ishele to shele. Lenu Radio Evangelist. Ki lo shele? O shele bi odun merin seyin. Okunrin kan wa. O fe yawo. Laarin igbeyawo yi. Won gbiyanju gbiyanju gbiyanju gbiyanju titi. Amo ko si eso igbeyawo ninu igbeyawo ton se. Won fa igbeyawo yi aye gbo be orun mo. Amo ko si eso ni be. Won si so pe obirin to ba n wa omo won ni ki iwo kini kan sun. Toto se bi owo eyin agbalagba. Amo iyawo yi bi tight bi marun bi mefa lo ma wo papo iyen legbe oko e. Oko iyawo je odi mimo fun iyawo yi pe my dear o mo po ta wa ojo ta dura ba de ma gba ko se ni keni to mo. Amo bi iwo se man fi ojo si to man fi ose si to man fi osu si ko tono. Amo obirin yi o ko jale ko gbo be they keep pushing o sa push e na ni Olorun a gbo. E kan bi ayo laarin bi osu bi meta. Be ohun ti won reti won ti re. Be ni awon idile oko ba dide. Ki lo nsele? Ki lo nsele? Arakunrin yi o di so inu eku fun amomora ko se so jade pe ohun to nsele re o. Lati le je ki awon obi re mo pe obirin eyan daadin ko le so ohun to nsele. E le gboju ayo wo mi iyen loju opo Facebook fan page wa at West Radio 893. E lo wo mi nbe at West Radio 893. E lo wo mi nbe. Aboju opo Facebook temi gangan. Fisayo Johnson. Fisayo Johnson. O mole rokoso. E lo wo mi nbe. Okunrin yi ko jale. Ko so anka kan fan o mole biye. Be gege anwe bi yawo. Won sari sotu. Won sari sosi. Amo be. Adura yi ti igba. Bi okunrin ba de ti ni ore kan abi bi meji. Won ma pera won sa kiesi. Ore ki lo sele. Amo arakunrin yi ko fi un kombo fun awon to je ore ti e. O salaye ton fun won pe ohun to nsele re o, ohun to nsele re o, ohun to nsele re. Ore je ko mo pe agba n tara e. So kukura wa bayi, awa ti bi motan. Awon mo wa boda loku tan mama pe o. Kile de to no se sita. Arakunrin na do ewu gege bi omokunrin looto. Pe ojo tin dale lo. Lo ba gbegbese. Igba to gbegbese. Isele sele. Kilo sele? Bon bon.

0: Yes. Nigbati oko yawo pada dele. Iyawo ba kunle, iyan ni ori ese mejeje. Oko mi. Olowo ori mi. Emo ti eyin obirin ba nsaka wa okunrin. Te nsaka ma je wa. Emo be se ma ki wa ni mesan mewa. Be gege ni obirin ise. Ogun te ra wale fun mi iyen ni ana. Won se mistake in bi te lo. Receipt baby. O ni awon ogun omo kekeke. Omo to de wa nu wa yi. T'Olorun sese gbadura yi. Aiti bimo. Receipt baby. Le mu wa oto logun te ra oto ni receipt ele to wa nbe bawo lo se je oro paka so mo ba le lowo o ba le o le so nkankan o mu ewure leye osoka o jade nibi ti o ti njade lo be oni ijamba moto o si dagbere faye lese kese o de je ni ti olorun gba fun die e ma je agbagbe iyawo ta ti wule bimo tinu ile o ti bi nkankan korofo lo si wa igba ti iroyin yen ma ba tinu ile wi pe o n bai sele soko e nipa ifarata yen oyun ba wale oyun nu e wale o amo iyawo ta ti wule bi okunrin on ti e ma wa pa wa pekelu re eyin ara le kede ma je agbagbe arakunrin ti fi oro yi to iya ati baba re leti tele pe oun ti fomo loyun ta o omo si ti bimo won si ti so omo loruko ti yawo le o mo nkankan oro yi o do owo eyin ara le bawo ni ki won se se oro yi bawo ni ki won se gbe igba se ki won present obirin to wa nta to bi mo sita fun iyawo ile ni abi bawo ni tori iyawo ile ko bi omo kankan ko so omo kankan fun se yo pada jade nu ile yen ni abi bawo ni lapa odo ti yin teyin ba je olori ile abi agbale bawo le se da ti wa la oni fuyo bi igba ti ago meji ba fe mu mi ni koto kan ni o so ma se se bi abi oni se se e pe sori ero ibanisoro 091 68 93 1000 091 68 93 1000 abi ke gboju opo ile yi wole 091 53 33 48 93 091 53 33 48 93 oju opo yen tin seju ejo e ma flash ejo je ka won to fe raye o pe wole ejo e ma je ka flash lasiko ta wa tori awon kan gbo won fe fi show mi ogbon mu ni o ti rin ki pada hello
1: Odoji
0: yes sir e ka san sir
1: hello Odoji e ka san
0: oruko yin sir ibi te tin ba wa soro sir
1: oruko mi ni Michael lati challenge
0: e ba wa da seto sir
1: ah o do ye magbara o
0: ah olagbara die
1: ola olagbara die o
0: to ba je
1: yin ni ni ni ebi ti ni
0: yes sir
1: ngati iya ati baba mo ko ni ti le mo
0: won gbo yin sir
1: won ko e ko ti ja ti won ni so won ile yin o le ja won wa je ki won yo wa je ki yawo le gbo ṣugbọn yawo yen ṣe mo yen na ko tun pada si bi to ti wa yawo yen yo pada si le ya oko e be ni o ma gbe
0: ṣe yen yawo ti won ṣẹṣẹ fe yen
1: yawo ti won ṣẹṣẹ fe to ni to bi mo yen ti bi mo yen
0: yes sir a lo si le
1: ile oko yi ko gbagbe ile o to o ti oko ati yawo o ti tele ti won gbe
0: amọ baba arabirin yi o bi omo kankan fun oko yen o itumo ni pe o na a si lo pada lo ri mari o
1: se te ri lowo lowo sele yen lowo lowo to sele yen ko ma gbiyanju
0: ko ma gbiyanju ati lo si ile yen abi
1: lowo lowo to sele yen ko ma gbiyanju ati lo ti ku ti ka duro ti odo ya oko e ti ti de ga ti yawo ti ile yen gan ti o fi so ito wun o ya yo lo ri mari ni o ya yo ti go ti be ni o ko fi yawo ile yen ko file tori ti won ba ti file o le se se ko je pe kaka ke ko ma je tete ni o ko lo yen se o eh eh ti ya oko ko ma ba pada nu omo ko ma tun pada nu omo omo e ko gbo ka ru ni ti ra ko mo pe ire to n je lara omo
0: to e ko la kai sir oruko yin le oruko yin le kan si sir
1: oruko mi ni Michael lati challenge
0: Michael lati challenge
1: e se ya yo ba fe pada gbo to ni
0: e se ngo sa e je ke lomi wole sa hello
2: e ku etu re mi ti
0: olo lo ba to ruko yin sa ibi te tin ba wa soro
2: oi do ni lati do ni ko gomi
0: e ba da se to sa
2: ile ato no yin mi da sa
0: ami loruko olohun
2: ti mo ba ngoro pe yawo olohun mo lo ni presenter olotu lati ma tuse automatically ya so no yin obodo ma dara si ni
0: amen
2: be lo de ma gbe ko jesus
0: amen loruko olohun amen
2: ye se yo de ni juno
0: amen
2: da se ye le se no olohun ma gbe apa won soke si
0: amen o loruko olohun
2: be bi question ko se ma da mi lo ni ganga
0: mo ngbo yin sir
2: se o se marriage o de so wo ri e
0: be ni won se gbeyawo won se gbeyawo won se gbeyawo
2: o se ni ti ni bi oko se jebi yawo na jebi nka ti oko yi wa daye a ma fun oko ni time stable a to ba ara won so won de mo ru ipo ti won do wa
0: be ni o
2: ya wa ni se ri o ku si meji sa
0: yes sir mo n gbo yin
2: awa fa la se se ni ewa ati esi o wa se ni ta
0: mo ngbo yin agboye
2: fa di asha ka se ni lewa ati esi o ko lo o ko lo ni oro re oro lo ko lo o ti ja ko le re pe ko so o to ba ja ko le nu ki o ti fa se nu nígbà tí sanwó orí tó dẹ̀ ṣe ìgbéyàwó ẹni tí ọlọ́run mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rẹ̀ nígbà tó yí wà láyé òun arábìnrin tí oyún yẹn wálẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi sà.
0: Mo ń gbọ́ yín àgbọ́ yìí o.
2: Ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ti àṣà ìtọ́gbọ́n fún èèyàn ọlọ́run mọ̀ nípa ẹ̀ ọmọ ọmọ náà wà láyé pé ṣe ń gbọ́ mi sà.
0: Àgbọ́ yìí o.
2: Ọ̀rọ̀ yẹn gbọgbọ́n àti sùúrù.
0: Ó ní agbára pọ̀.
2: Ó gbọgbọ́n àti sùúrù.
0: Kí ni káwọn ẹbí ó ṣe?
2: Ó dà òbí á ṣe. Wọ́n kún fún àdúrà gidi because ẹ̀mọ́tẹ́ ẹni tó ń gbé ní ìyàwó ẹni tó háìdì fún ọkọ rẹ̀ pé tó kú. Ẹni tó háìdì fún ọkọ wọ́n jọ ṣe ìgbéyàwó rí pẹ́pẹ́ tó dẹ̀ san owó orí rẹ̀.
0: O ní sùúrù
2: díẹ̀. O ní sùúrù díẹ̀ ká sọ̀tọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a kọ̀ fẹ́ ọlọ́run làṣẹ obirin yen Olorun recognize to won kin gbegbe yawo Olorun ni isin dai obirin yen ohun lo si labeje mo
0: bene
2: o to se sele ni isin pe mama oko je ma ni suru gidi ati wo beka obirin yen te ri mari abi ko ri mari ko si ta to obirin yen de ri mari
0: yo lo ko sha ni ri mi la gan
2: but to bring about the chef, oh, my, Mari, oh, my soul. But to tell you, no, Bunny Nash, and that is why you do so.
0: All right, sir. Oh, look, are you like, sir? Hello?
3: Hello, sir.
0: Yes, sir. Look, are you, sir?
3: Hello,
0: hello, Baba, too.
3: Ele o tun lagbara o emi ni abdeli le kan lati awon ton mo da ku to la ko ta o ko yen na ni
0: mo gbo yin sir
3: sir mo ke ma ba wa san toro so waju o da amere ko se n tiro kan kan so nbe o gbo ni nu wo je temi temi kan wo ni pe o ti tele tele na wo ti senta o be to bi dan na ko bi na ni ama pelu apale ni wo gbo obirin ti e to ni re wale n gidi gan ni o ti wo be ti wo foro kan ti wo ti wa si kan gidi gan pe ko da fun o ti tele tele bu ti tele na lo to kunrin o na ni asina sabe so a ni wo yen ma so lo o bre de ni no so ma ni na tele na ka de ka be ko fi o kan da ma ti yen na so to ba fe se ni ju sa ti e o ni ki wo tele so do ro ni o lo ma se a yen o yawo o okunrin to ka lai yen ni so gẹgẹ bi iwo ye temi yo o lo ba to yin kan to lagbara lo ro yen
0: o lagbara o lagbara po
3: o lagbara
0: Oruko yin le kan si sir.
3: Oruko de Abdijele lati awota.
0: Abdijele, Mr. Abdijele. Okay, e seun gan sir, e seun gan sir. Lapo odo ti iyawo gangan lo ko si yin, oju opo yen tun tin seju. Hello.
2: Ni e ruko Mr.
0: Sir?
2: Mo ni nti ruko Mr.
0: Eh oruko yin le kan si sir.
2: Oda Idowu. Ati do ko
0: for e dai do okay sir e se
2: brother
0: lapa odo ti yin gangan iyawo lo ko si yin kini ki awon ebi se kini ki won se bawo ni ki won se bawo ni ki won se mu bawo ni ki won se mu iyawo ile to bimo sita lo so fun iyawo ile to wa ninu ile kini bawo ni ki won se se ti wahala oni sele togun oni dide gbogbo ologun aye patapata la pese o gbogbo loye aye patapata la pese o isele yo kan ki se pe isele teni ka kan pe ta kan soro ti ba se eni ti o ni nkan lori da ile aye ile asan ile aye imule mofo

0: mi o ni lori ofi ati gba ipe kankan ah eje kin fi bready abani sita eje mfi bready abani sita iwa to mo pe agbegbe ojina sibi iwa gba bready bogini meji nla nla yen ni ose to nbo to mo pe ko so wo ko nbe o bready nikan nla nla meji lati ile ise abani nikan ni e sare pe wole 0916893 1000 0916893 1000 temo ko odo yin o jina sibi te le sare wa lojo kan lese kan kesi gba bready kesi ma lo le yin hello ore bete hello
1: eka san
0: ma oruko yin ma
1: adewu ni odediran la telebu
0: se e le wa lose to nbo
1: ma wa
0: adediran
1: adewu mi odediran
0: number meta to pari number yin ma
1: 4483 be
0: nkan ti mo wo ko ko si nbe o nkan ti mo wo by 17 93 mo wo ye o
1: number mi gangan ni
0: 1793 okay mo ti mo e ja ke lomi wole e ja ke lomi wole hello oruko yin sir
2: Brother Ido,
0: share wa, lose to mbo.
2: Ida wonder.
0: Ose to mbo, Thursday no ni. Lago, eti ma wami, lati bi agomeji la bo.
2: Lati agomeji la?
0: Eti ma wami, lati agomeji la. Ma, agomeji la bo, loson, lodo Thursday.
2: Tiba wosan, anko?
0: Ah, mi o tori number yen gan ni. Ayam te ba mo pe, ma fi phone yin le, eni te fe ran wa lori loko.
2: Ma phone
0: number meta to pari number yin ko sa koko e ke lo mi wole
2: 0
0: kila pe
2: 0 72
0: okay
2: no 022
0: 022
2: yeah
0: oda idowu kila pe
2: idowu ni bright idowu ni
0: sa oda e ke lo mi wole o hello
3: sir
0: oruko yin ma
3: oruko mi ni Miss Olabi
0: lati
3: Boluwaji
0: Mrs se le wa le se wa bayi
3: awa
0: lati Boluwaji
3: nen
0: ready lani kan le fe agba o meji nla bogini teyan bi merin gan ba diro mo e le je ton o
3: ah yes sir awa
0: number meta to pari number yin ma
3: 8870
0: ya ejen me o ni lori ofi ati gba ipe kankan mo bayi vanity upon vanity ile aye ile asan ile aye imule mofo radio evangelist mo so ile sori mic gbogbo gbagba ruru gege didi gagagagaga emi nikan na ni ile aye na lo mo bo nirin le iwo to ni million oko ile aye na lo mo gbogbo awon akeko to nbe ninu kulu pelu mi nka wa mori nke ma ju bready ta eko bready fun wa e ma wori yin riyin ki to lo nbi lojo to ni loruko gbogbo awon to dara ko mo wa yen lori eto ni mo se nkiyin mo kiyin mo lu yin logo enu akura recharge card fun yin fe wa le kuku ni te fi pe wa iyen sori ero agbagbe Mr. Michael lati challenge ese wa dupe Mr. Abdullahi ese o Mr. Idowu ese sa Awata nbo lati wa gba bread yen lo se to nbo e ma gbo ruko wa daada o Adewumi Odederan lati Elebu brother Idowu yen lati Ido ati Mrs Owolabi lati Boluwaji Kete tin ba ti dide lori apere e pe mi sori ero ibani soro mi 08033177903 Ile aye ile aso ile aye imule mufo Radio Evangelist mo ni amalayawo mi tin tutu de mo gbera le mo fe gbera so mo fe le re je mo fe le re gbenu si lagbara lowo Olorun inu re ati ayo alafia ti mo fi yin le yen fun tose mi o ni ba yin ninu rabaji gan ibanu je iyen lose to nbo mo ki yin o mo lu yin logo enu mo so pe o da

0: amọ yi pe e se wa pelu wa awa na wa pelu yin lebi gbogbo te wa eto ise owo na ni seyin na ndi ise ndi mo ere mo yi pe run tun je pe alejo wa erun ton so na la se pe ni abala asiri don e ti mo ikoni ta wa ye ikoni agbon magbe tokun fun omi ogbon ima ti oye ni ikoni idile seyin idile te gbudo mo n to dara te gbudo vi se faje oda eja lo si ibeere keji alejo wa eko ohun ito ina yen o ni gbe alejo wa netiti osan yiye o lo nkan to je pe ati nso lati ojo melo kan lori eto ye inu mi dun alejo wa Mr. Sikiru Olayiwola Chairman mo debiti mo lo ti mo ni mo fi pamọ fun yin lekan Chairman Professional Apata Professional Shoemaker Chairman ni won o lo je kin mo ibeere wa pe won gbudo se kini won gbudo so kini ibeere na baba ran soro nipa association en te je gbe alaga le alai si association le so pe eja alaga jalaga fun ara yin le jalaga fun awon ma ise yin o tumo si pe ikoro ajopo kan wa to je pe won je association ta bere ni ka wo ni ra ko ta wa ye opolopo ani ohun ni se ohun le ohun fe association o kini pataki association kina pe la association ko
1: e se pupo nkan ti a n pe ni association iyen egbe
0: egbe
1: so orisirisi egbe lo wa egbe olore egbe onise owo egbe oselu bo ise owo o se pataki ki a se egbe se ri ti ijoba ba fe tan wa je abi ta wa na ba fe tan ra wa a so pe se bi won ni egbe ko ye se nkan to a le force eyan ko compulsory en to ba mu ni sọ ti joba papa julo awon oloselu ti won ba fe gbe iran lowo kan de abi empowerment wa ni e lo ko egbe jo ka wa fun yin ni nkankan so le n to tumo si pe ka se egbe o je nkan ti o se pataki e wo egbe agbejoro ko si bi to ti le lo lori di lo ti o ba ti join lo NBA to ba ti join won ko se egbe won ko mo fin ju be lo o ni le defend ejo kankan ni court le n to je pe ara ba wo arin yen na o se pataki ki a se egbe sugbe egbe o se owo ta nso yi àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní nǹkan tó ju àwọn ti rí àwọn ò lè ṣe gbẹ́ àwọn ò lè ṣe torí ẹ̀ là ń fi lọ ní CAC bọ̀ ẹgbẹ́ tí èmi lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni ẹgbẹ́ tèmi ń ṣe so irú ẹgbẹ́ tí wọ́n ń sìn tó jẹ́ Àpáta Professional Shoemaker gbogbo àwa tí a wà ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní CAC ta de nse dada ṣugbọn kini agbedani ni pe bawo ni idagbasoke a se ba enikokan wa bawo ni idagbasoke a se ba gbogbo awa se bata to je pe ani je eni ti won fowo ro seyin ni awujo so latara be a ma n se seminar idanileko fun awa lori kore to je pe awon nkan kan ti eyin o mo abeyan mo teyan mo pe eyan mo a ma se danileko lori opolopo wa ri nkan mu nbe pe se bi won se nse kini ni eruru awon bata gogoro tawon obirin wo ta pe ni ahe o igba ta se seminar lori e awon to je pe o joga eru ni mi mo pe bi won se nse kini ni o awon kan ma yiroborobo lori e ni aso simple bae won nkan teyan o ba mo eyan o mo ni so e woru seminar yen won ti ri nkan mu opo se be ni yen so ti won jade ni are ni ti o so ti e so awon shoe ten wo to je cover shoe yen awon asiri kan wa nbe leko kan to je pe atun ninu seminar ta se opolopo mo so latara be a ni eyawo ta pe ni emergency loan ninu egbe ti wa na so ti an ya omo egbe to me egbe to nse dede because ka ma gbowo ojuwe ka ma se kilo fe se ni bank ko ni nkan to fe se na ba la se le fi sanfani fun ara wa so ki se pe mi yo ki se pe mo yo bo mo kapa okan ju ami so mi n lo sori table yen ri pe ebomi la se re 1000 mi ni se because owo ori gbigbe ori tutu so lara nkan ti awa tun se ninu egbe wa ni pe a ma lo ra material in bulk leko a wa ta fun omo egbe lowo kekere a fun won lanfani bi osu meji lati sanwo yen so pe eyan ba wa lohun o segbe so igba te mi se mo ni mi le force eyan ko wa segbe o emi o segbe kunrin ise o sugbon ma se nkan kan to je pe a fi ma wu awon eyan lati segbe
0: eyan ara le e ba n patewo fun alaga apata professional shoemaker Mr. Sikiru Olayiwola tori pe ohun ton mo te ba ni ki ma yorana ohun ton mo jade ninu association yen o tin to bi mejo to je pe o je anfani to rinle to je pe eyan ara le na asiri etimu ko digba tori pe ara ntun mo ife be lo won na ni wi pe elomi won ni o ya e je ka lo ko inise re ṣugbọn e won kan ti won so won ni kan to je pe awon funra awon yo fi fi ese ara won rin wa sibi ise wi pe ohun la won na yo se e wo eyan ara le e ri mo yi pe oro yi ta ba ni ka tun fi da ojo miran he alejo wa won se kini ko sakoko yen akoko yi de tun ti lo e ri mo yi pe gbo nkan to je pe won asiri ton tun fun wa ni abala asiri don lataro awon kan fenu ara won jewo wi pe eto nla o na ni eto yi ka gbori yin fun ikani west radio ta ba ni ka lo sori iketa yi sa le fenu re ko sa nitori pe akoko wa ti re yan ara le na eyin na de nfoju sona wi pe eyin na fe da si eto bawo la wa sise eyan meta ni won ti won se duro ni meji ko se se o da e da ibi ta ba le mo de nitori pe irin ajo alejo wa o si ke kan nitori ohun to je pe o wa lona ni waju won boya a le lo anfani yen papo ni ojo miran kakan yan ni belenja ohun keta ta fe gbe yewo aso ni ijejo e pe wole eni ki n se oro ori fun mo ni emi gan mo be pe ki n se oro teyan le so ton ori fun sugbon ibi ta ba le fenu ba na ni tori ijoba akoko yi na lasare fenu ba ta ba so nipa awon oluda se sile ati awon akose mose an so pe ta ba ni ka wo e soro de ikorita kan gege bi association pe bi ijoba ba so pe o fe fun awon eyan ni nkan to nto ni won le fun olodo ni ni nkan wa ni awon eyan egbe bayi a fe fun yin ni nkan bayi awon to je gbe won je investor na to je won kan invest ise yen ni boya ise shoemaker na gege bi ise yin won lowo oko machine sibe boya iru be se so pe ati dubai o kan eyan to wa o lowo re o se kini o ko rin ise wa o ko gbe o wa gba awon eyan to je pe o opolo won na ni o se kini ni o fi sise yi ugbon ijoba wa so yi pe ohun na wa gbo pe ijoba so yi pe awon baba ohun na o tun le je wi pe ohun gan ni o tun lenu ju loke nitori pe boye o kawe aboje eyan pataki kan to je pe nkan be kan o se se ko je pe owo re ni o bo si ṣugbọn ti o ba wa bo sowo re yo le wo yi pe emi na ara won na ni o na mo ti wa so yi pe kini bawo lo se je awon oludase sile ati awon akose mose se bakan na ni won se
1: e se pupo awon ibere to da le n bere lati ta ara lu ji ke kaluku dide ninu loju orun e se ri en to je onise owo ati awon oludase sile won jo ran ra won lowo ni because oga mi Mr. Dilip on lo ni ile ise ti mo ti sise ngba yen ni Dubai awon soro njo kan o ni this company no like you but they like what is in your brain so bo se soro yen mo mu lowo so pe o ti yin
0: ni opolo re na fe gba se pe
1: so o wa lara nkan ti mo fi wo pe si nkan ti mo nche nbi bayi ke n pare contract odun meji pelu won ke ma lo le pada so ke se pe won sanwo bo won mo awon omo won wa lati ko nise ofe so ta ba ti ko awon omo won yen tan so at the end of the day eyin o ni relevant in money odo won so se ri awon oluda se sile o kan je pe awa omo Nigeria mo mo pa wa na ndagba soke die die because la re ko ti mo ri ko nbe yen ni pe te ba fe lo shop kekere bayi e gbudo ni camera o kere ju meji bibi se ri ikan nbe yen ikan bi bayi so eni ni iwaju tayin o je pe enikan kun ti eni le gbe nkan kan escape
0: to wa se ri
1: so ofin niyan so gbudo ni camera debi pe oni wa fun olopa ni igbodidishan so ni odo wa nbi bayi awa sese nlaju si camera ni ti camera yen ba ti kari in te gbe se fun brickiller ti o lo cement meta ti o ni mewa lo nlo iyen o ni simo so se ri isoro yen wa lowo awa ta ni akose mose awon kokan ninu wa so ti won ba ti fi se iwo ni manager bawo lo se fe jejo lohun lo yen ma nje nkan banuje fun mi so mo ti gbe se fe nkan ri to lu mi ni jibiti lori material won ni onise owo le mi na customer mi o du ti mi ti mo ba ti so fun won iru nkan bayi ni ma lo fun yin ti won ba ti sanwo emi ni de ati lo nkan ti o da because o ba le ri okan wa se nkan to to ati to ye so teyan ko millions of naira to fi drase le to wa gba won eyan sibe ibe le ti ra won to gba na ti won tun ma fi obe eyin je nisu won ni ronu pe won ma da ma yen lo lowo so bo a sanwo na a sanwo bi te nlo yen a sanwo osise elo lo fe ku fun so awa ti won gba sise aba ata ajo nise owo te nikan da le ise le to wa gba wa si a gbodo ronu yen meni yen lara te ba ri to ra material le regede bolo ti rowo yen a ni ro a ma ni olowo lowo ta ba mo eyokan ko ni mo ti wo ba meyokan tele na meyokan tele na meyokan ki lo fe ku te niyan fe je lere so atawa onise owo ati oludase sile ta ba ti je olubẹru Ọlọrun ti a fe je ogun ologun e ri pe Nigeria ye ma da oludase sile okowo wa ajo sadeun pe ye bayi ni ma ma gba losu o abi ta ba se production iye bayi ni e ma fun mi ni ekunwo ti e ba ti nse ki lo fe mu mi se jakujaku so ti e ba wa se temi ni pe kin fi se yin le ki ma ba temi lo ki se kin ja yin lole so awa na ta jo ni se o agbodo je olooto pelu awon oludase sile so that orilede wa le goke agba
0: oda akoko yi ti ko wa ni papa mora boya ekan ti rin ko mo pe ekan o yin sike kan lori ohun to wa ni waju yin awa le mo ile to ku ekan je ka kasen le ni iseju kan ni ile yi o na ni eyin te je gege bi alaga bayi eyin te je gege bi alaga ibere ni iseju kan o na ni bi pe awon oludase sile ati eyin se lord kin so pe lodo ijoba se eto kan lejo ni
1: oludase sile ati awa
0: akose mose
1: akose mose o yato sira won
0: to neto
1: investor la won
0: no mo so
1: awa akose mose ni awa so ta won ba fe ti won ba gbe eto yen wa pe won fe dase sile ijoba ti gba owo lowo won oni yi ti won san fun joba bo awa ta fe sise ijoba o le wa ba wa pe e mu wa bo ndara salary ti won ba san fun ru awa ti won gba so ijoba o ma ri eto won yo ni ori wa so ti ijoba ba wa fe ran wa lowo e ti ni ki soro ni oro po because a ti se igbese lori oro ijoba gan
0: oda e ti ni ka se kini nitori ijoba akoko gbogbo eyi te n gbiyanju lati pe ewo e ma binu akoko yen na ni o na la je so yi pe e wa se kini e wa kowo le eto yi e je ka fe loju erun to je pe alejo wa na to je pe won so to je pe won so lera lera won amo yi pe laipe laijuna alejo wa na ajojo soro lori ile ise won e won pe awon na ti fara won na lori eto yi na ri won ti jara si leyin fun eto yi na ri na won mo pe won na si ma tesi waju ohun to je pe won se o na lo je pe ona si po na ni hey laipe laijuna fun ajodun egbe won laipe laijuna ebe si n gbo ipolo re ni ikoni yi ati lori eto yi won de si n bo na lori re ni ekan si boya igba na a le fenu re ko ni lejo bayi lo ni ori eto ise owo ni titi osan yi alejo wa e ba wa daruko yin lekun rere ke ba dagbere lori eto akoko ite lo
1: mo ki oluda sile ile ise west radio ko ni reyin ni agbara olohun
0: amen
1: loki loki ni e ma lo
0: amen
1: e ko tori pe da sile ni awa na fi ni ore ofe ati anfani lati wa nbi tori pe da sile na ni orisirisi awon eyan se nje ti won mu lagbara olohun e ma lo soke o so oruko temi ni olayiwola sikiru ti mo je alase ati oluda ri ile ise zico classic one shoemaker
0: alaga to tun je alaga
1: ti mo je ti mo je alaga apata professional shoemaker association
0: akiyin pipe
1: kafata apata ati agbigbe re
0: akiyin pe e ka bo sori eto yi e wo loruko lorun oba loruko awon alase ati loruko awon loga loga ni ikoni ta wa e loruko gbogbo awon olowo button emi ni ti osan yi won po lopo lopo gbogbo won ko ni mo le daruko eruko mi o ye pada Sunday Afolabi eyi temo si emi lo lopo 08038072357 08038072357 ona ni e le fi pe mi leyin eto gbogbo eyin te n gbiyanju lati pe arowo yin sugbon e ma binu lagbara olorun ni ijo mejo a tun se kini a tun jo soro jile si o dabo o ti ijo mejo

Oluwa tosin GOP garment of praise to ti de o. O ye ka gba lejo pataki kan leni sugbon awon nkan kan se yo to je pe won le raye e wa leni. Alejo to ye ka gba leni awon na lo ma nse amojuto fun awon ti o le ti o le gboran ati ti won de le so. Ita le pe ni awon odi. Ori pe mo ti so pe a ma bere awon nkan kan lowo won to je pe a de ma ri eko nla kon be sugbon awon awon eto kan tu dide to je pe won ogbodo ma lo sibe lati lo mojuto. In fact o dun awon gan mo se so fun mi o dun mi bo se ndun mi na lo ndun awon na mo ni ko si problem lagbara Olorun ojo mejo a ma

Gbogbo eyin akanda eda te ni ipinija oju Thursday to gbeyin osu yi a ma gba lejo nla kan lori eto yi to je pe nkan ta won se nkan to jo mo oju ni oju la won di pelu so ejo eje ki gbaradi sile onkohun te ba fe bere lowo won abi awon kan te ba fe mo to nilo fun wa lati mo ejo e ma je ka padanu e ma je ka padanu ojo yen e je ka fi sokan e je ka wa bi kan ko si e je abi ta ba de ri ko si bi kan e je ka so fun eyan kan ale alagbaja ran mi leti bye se nkan teyan o ba mo ngba mi o ma nse agba eyan sugbon nkan teyan ba ti mo eyan ma nse kini eyan ma njulo.

0: le pari.
1: Gbogbo akanda te n gbo mi patapata e je ka ma ronu ba e je ka ma ronu nkan ta ma se fun ta ma se ni ayika wa nkan te ni nkan ta tawon elomi o ti e ronu si nkan ti won ti e ronu npe ah ka wo pe kini emi na le se tin ba se nkan ti mo nwa a temi lo.

0: sadeliri woliwele o
1: lamo je male kori o la ka je pe kori bo je bi ka pe ga si bo je ba wa lolori lamo je male kori la ka je pe kori
0: tori pe nkan to ba mo nse yen lawon eyan fe ri nkan to ba mo nse yen lawon eyan fe kowo le lori to ba wa ja kan da ida to ba lo mo nkan kan se ah o ma se ori afefe lawa o ma se.

0: Ay, prof.
1: Ah, ekuwa leo.
0: Ekuwa nene.
1: Aleluya. Ogeneti.
0: Ogeneti no.
1: Ben.
0: Oni ojumo mo nwo bo poro poro do. Ajemo ji ma gbo woso woso kon koso. Kini je kon koso?
1: Nkan ti o ma iko ni o ma fi run.
0: Kini ise kini nse?
1: Kon kulu bo.
0: Ah, mo fe gbe o won le lo.
1: Ah, eda ku oga mi. E ma gbe mi lese.
0: Ein prof. So o ma wi pa o.
1: Ah, we melu mo ka.
0: Iwo.
1: Gbogbo nkan te ba ni ka so. Na la ma so.
0: Ite
1: ko wa.
0: Na le so.
1: Beni, o di dada. O di di dada. Dada.
0: Mo ni ajiji ngbo woso woso kon koso afaima.
1: Ke bi o ma su, aka wo ma su lebi afaima.
0: Lori ko le wa oni sun lebi.
1: Ami o Olodumare.
0: Ebi o ni pa wa.
1: Ami o.
0: Awa la jeja.
1: Ami. Ojo ni je wa. Ami.
2: Mo ni di te lorun. Mo ni se baje omo la keji.
0: So, you need to hear to a 13 letter.
1: Ben,
0: a money, your money, de la to you, Professor. I begin on money.
1: A money, de a mola saying de.
0: Lodi West Radio SN.3 FM.
1: Ben,
0: for one are laughing lawa.
1: Ben,
0: Luyolin,
1: Ben, it be too more. In
0: Galaga,
1: see, Kaga, a woman, bed,
0: we match you, ye,
1: Ben,
0: a togman,
1: Okale,
0: I, Okola, Tokale,
1: Ben.
0: Baye bangbogun e ma wuware. Baye bandite e sa ma wuware bari lo so be ati omo niyan eto omo niyan. Loruko ole eto eto yi alagba ridama lo loye de onla wole were o
1: bu
0: aloga daga pata gbogbo yin la ke o latori igi wa wa de gbogbo
1: denu
0: lo
1: lo
0: bo se mo ani denu lo lo gbogbo yin
1: la
0: ke o
1: a denu a lo lo di kankan o
0: aki bi awa bi aso mo mi GOP ani mama mama Israeli mama dada ni an bade mo si aki yin o
1: aki yin
0: gbogbo awon ife wa na aki won o
1: pa water
0: aba ka ah ka won ife wa be
1: ah pa water ah ko be
0: gbogbo yin
1: pata ni loko
0: lodo
1: leyin odi
0: pata la ki yin o e ku le o da ko re fun ka bere eto
1: oruko mi ni Professor Ademola Adesope
0: Prof. Ekabo so ri eto.

0: bi se ti fi n gbowo yo ma wo ni gbogbo e patapata ere ni o ma se gba ti mo de studio loni mo ba sa delere ti n lo toke ti n lo sodo iru won isole sugbon delere en to je ko yo ri se yo ma roju eh arije arise ronu
1: 0915333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0: ole orile aye wa onise lowo sugbon ko se ai awon eyan won mo abo pa ka so wa ni fun won
2: abi
0: ehi e je agbo yin
2: mo yo ti leju
0: abso leju ni o leju o leju abi in ba ni prof fun to ko fun ni ibere ti e o ma leju le ilo oda prof o wa fun question ka fa won ara le iye toro du ile ilo to la be npe le ilenu o eh ole n woju ojo koro ole n woju ojo koro ma so fun yin sugbon e je ko se die se iwa ole o da imele osun omo ti won ranse ti o jise lojo odun ni won ma jere ole won

o duro nibi mimo re ni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bora itan ohun ni yo ri ibukun gba lowo olorun ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni iran awon tin se aferi re tin se aferi re olorun jacobo nitori na egbe ori yin soke eyin enu ona egbe ori yin soke gbogbo ohun to le je idiwo abi idena fun eto awari ife kaakiri ipinle oyo lale duni egbe ori yin soke gbogbo ohun to le je idiwo ati idena fun eto awari ife lale duni nilu ibadan ani egbe ori yin soke gbogbo nkan to le ma da afefe duro abi ba afefe sota lati ma je ki eto awari ife debi to ye ko de lale toni o egbe ori yin soke gbogbo idaru dapo ibinu ija ti gbogbo orisirisi nkan ti o ba ofin olorun mu abi ife olorun mu ninu idile kokan lale toni ede ayede laarin oko ati iyawo laarin baba ati omo egbe ori yin soke o ikunsinu laarin idile egbe ori yin soke aini idarije laarin eyan meji sira won baba si iyawo omo si baba iya si omo egbe ori yin soke o ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ki o le wo inu ile yi wa ki oba ogo ko le se atunto sinu idile ti won tin gbo eto awari ife lale toni ki oba ogo ko le mu alaafia wo inu ipinle oyo ki oba ogo ko le mu itura ati idunu wa sinu okan to npo ngbe fun alaafia olohun yi ki oba ogo ko le wo inu okan madam to sukun sukun sukun lale toni ki oba ogo ko le mu itunu wa si okan to nsukun to de npo ngbe fun olohun lale toni tani oba ogo yi ti mo nso lataaro o ni oluwa ti o le ti o si le agbara o na ni oluwa ti o ni agbara le ogun nitori na egbe ori yin soke eyin enu ona ani ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko le wo inu ipinle oyo ati inu ilu ibadan wa ki oba ogo ko le wo inu idile te tin gbo mi kaakiri agbanla aye ni awon orilede ti kin se nigeria te tin gbo mi lale toni ani ki alaafia olorun ko ma joba ninu okan onkaluku wa iyan ni ma fi ma kin pe eka le o eka bo sori eto awari ife awari ife o na ni eto eto ni awari ife awari ife le eto ti oruko e to njuwe nkan to je gan ninu idile wa lori eto yi ni afojusun ti wa ti erongba wa ti je wipe ki gbogbo idile ko ma wa lalaafia gbogbo gba lati ri pe lori awon oro ta nso ati ogbon ta nkora wa ko si idile kankan ti won ni ikunsuni sira won lori eto awari ife lati ma nso pe nitooto a ni ede ayede sugbon agbodo pari e binu sugbon ma se je ki orun ko wo bayi binu re

0: E kaabo pada sori eto awari ife fun tale eto ni. Ikoni ikonga agbo magbe Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Ori eto awari ife una lasiwa o. Ago mesan ni gbogbo ale Thursday titi de ago mokola. Lemi ati yin lagbara Olorun la jo ma wa lori eto awari ife to ba je igba kokoko ti yin re teyin darapo mo wa ika le o ti mo se so le kan loju opo Facebook wa wa nbe le wo wa ke ma gbo wa nibi kibite ba wa lagba laaye Wells Radio 893 FM fan page e ma wo wa nbe Radio Garden Wells Radio 89.3 FM. Oni oro kan ti mo fe ki emi ati yin ka jo so lale toni nitori pe nbi to de yi o ti to ka jo ni apero gidi lori oro na mo wa ni ipejopo awon odo kan laipe yi mo wa ni ipejopo awon odo kan laipe yi eni to wa je eni to ko awon odo ijo fun ijoko yi dale lori bi awon odo won a se ma ni afojusun ati bi won a se ma plan ara won fun ojo ola to da ko de se se ka ma soro npa planning ati ojo ola to da fun awon odo ko si ba se fe sota ni soro igbeyawo nigba to wa to asiko kan eni to ko awon odo ijo wa bere pe awon odo wo na ti koja awon ojo ori kokan eyin odo wo le wa laarin age 20 si 25 awon to wa laarin age 20 ti 25 we bo sapa bi awon ye o to nkan pupo eyin wo le wa laarin ojo ori 25 si 30 eyin duro laarin awon yen po daada die eyin te ba wa laarin ojo ori 30 si 35 eyin e bo sapa bi awon yen na po daada eni wa koju si awon odo to wa laarin 25 si 30 ati 30 si 35 ki lo nda yin duro lati se igbeyawo gbogbo nu hall ba di woron nka luku ba bere sin soro tete igbeyawo bi ti bo rara deva ko se gbogbo e ba do o ba dojuru o ye farabale number bere sin fun awon odo yi ni microphone ni kankan ejeji kan ma salaye iwo ti kawe tan abi elomi ti ka first degree eyi to lo poli ti lo eyi to ti bere sin sise tin sise ti se on de n lo daada ki lo fa gan te fi fe se igbeyawo sugbon kan nu awon odo yen so oro kan to ti mo find very attractive lede oyinbo ki n se kemi igbo awon to ku sugbon eyi ti mo n so yi o bo si mi ni eti gidigidi gan ni latojo ti mo de ti gbo yen ni o ti kuro lokan mi ni mo ti so pe ma daale lori eto awari ife lale toni ma de fe ki gbogbo awon to ti n je wa ninu igbeyawo to Olorun de n gba fun ninu igbeyawo won lati dasi odo to soro yi o so lede oyinbo sugbon ma tumo e si yoruba oni marriage is not attractive anymore oni marriage ohun gan o ti e wuyan rara e mo ko ni nkan o wa attractive ko ti e woju ri ko ti e se wo pèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló mean pé marriage ò wà attractive mọ́ onigba teyan ba de bo sori ero ayelujara teyan ba wo eleyi ti ko kip tibi eleyi ti ko tohun oni koda ninu ijo olohun go eleyi ti ko tibi pastor eleyi ti ko tohun
1: kini baro fun mama mi bi modele
0: lodo iwa ni se lo dabi pe ko ti e si bi kan ti se o si mo awon bi teyan ti lero pe yo ri igbeyawo alarinre to do daada eyan o tu ba nbe mo odo yi ni igbeyawo wa attractive mo rararararara nitori na ngba ti o wa attractive ko wuyan na o se bi nkan to ba wa attractive lo wuyan nigba ti odo yi soro ton odo mi na wa gba microphone niyan ba ni nitooto o ngba pelu akegbe on to ni marriage o wa attractive o nitori poju to o na fi wo to o niyan o amo o n lero pe awon ti igbeyawo won o lo daada ohun ti won goke ju awon ti igbeyawo won lo daada lo ikorita bi ti gbogbo eyan ti farabalẹ re o oni awon ti igbeyawo won o lo daada ohun ti won la n gbo agbo awon to n lo daada o so lede oyinbo those whose marriages are going well are not speaking up nitori na an fun awon ti o dabi pe ko lo daada lodo ti won lanfani lati ma soro soke daada won ni ko sa wo ni te ba lo sori ero ayelujara ngba te ba fi ka iroyin mewa npa igbeyawo to tuka agidile firi igbeyawo kan deni ka jade pe igbeyawo to hun lo daada en gbo kilode to da pe awon ti igbeyawo won dun to nlarin won ki n soro sita abi so se se ko je pe gbogbo eyan lo wa manage igbeyawo ti won bi mi moye odo to lanfani ati ma gbo eto awari ife lale eto ni oju wo leyin fi wo oro igbeyawo oju wo ni odo fi wo oro igbeyawo lokunrin ati lobirin te n gbo mi lale yi ki le ro ti yin lori igbeyawo kini nkan to n ba yin leru gan a wu mi lati gbo ohun yin lale yi kini nkan to n ba yin leru gidi gan bi oro ti ikanu awon odo yi so pe igbeyawo ti o lo daada kaakiri le ti ri sugbon igbeyawo to n lo daada e ni gbo yen o mo wa fe rawo ebe si awon baba awon mama eyin ti se odun mewa e ti se 10 e ti se 20 e ti se 30 e ti se 40 ma fe ke pe wole lale toni lati gba awon odo yi ni iyanju won ni igbeyawo to n dun won ki n soro sita tolorun ba n gba fe yin ninu igbeyawo tin ye dakun e pe wole lale yi ma fe ke ba n gba awon odo to n beru yi ni iyanju ati pe ka tu wa fi je nkan ta ma se ni gbogbo igba nigba teni kan nu awon odo yi a so ani ah awon to n dun fun tolorun gba fun won ni soro oni tori awon village people kan ma le ba won kowo bo igbeyawo won ẹgbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lórí nígbà tẹ́rù ò bá bọ ẹni títọ̀dọ̀ ti ẹ̀ ò lọ dáadáa láti sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn títọ̀dọ̀ tí wọ́n ń lọ dáadáa ó máa bẹ̀rù kọ́ káwọn èèyàn má lọ tún kojú bọ̀ ọ́ kó má tún lọ dàrú ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ lórí ṣùgbọ́n ṣé lóòótọ́ ẹ̀yin náà ò rò ó pé àwọn tó ń lọ dáadáa fún yìí sọ̀rọ̀ àbí tó bá jẹ́ kí wọ́n ń sọ̀rọ̀ síta táwọn èèyàn rí àwòkọ́ṣe tó dáa bóyá àwọn ọ̀dọ́ ìbátúmọ̀ máa ṣìnà 0916893 1000 0916893 1000 tàbí 0915 3 ní ọ̀nà 3 4 8 9 3 bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pé 0911 3 ní ọ̀nà 4 8 9 3

anfani ati ma gbo to ba je igba kokko tin re lori eto awari ife labala yi lati man ka message ti oba fi ranse si wa lori eto yi lori nkan ti boya okunrin abobirin agbalagba bi odo ti won ba nla koja ti won de fe se awari e ni papa to ba je nipa nkan to je edun okan won nipa igbeyawo molebi ati bebe lo eyin na ko number yi sile nitori pe number yi oni afuyin ni anfani lati le ri pe iwo oro ti yin na a le tepepe lori eto awari ife ta le sosita fun gbogbo omo orilede Nigeria ti ilu Ibadan pelu ipinle Oyo lati ni anfani lati gbo 0815 519 8656. Ma pe number yi lekan si e fi awari ife e fi save we 0815 519 8656. Number awari ife ni ye e ma pe edako e ma pe text message yin atejise ni ke fi ranse tabi WhatsApp message edako e ma pe number yen e ko rora salaye ni soki nkan bayi ni mo fe ki awari ife ko mo npa e ti ma de fe ke so lori eto awari ife e ko rora salaye ni soki awari ife a wa pe yin eyin e ma se yonu bo je wakati tan la fi soro a soro olohun a pese a soro sugbon eyin e ma pe text message tabi WhatsApp nikan oni ke fe ranse.

Ma fe ki gbogbo opo ti o ba n gbo eto yi lale yi. Ma fe ki e sumo radio yi daada. Mo de gbadura pe lagbara Olorun Olorun a tu yin ninu alafo ti o sofo yi. Olorun nikan lo le di itori pe ohun ni olutunu to ni anfani lati tuyan ninu ohun nikan lo le tuyan ninu lati ri pe ayo ati alaafia owo inu okan yi wa lekan si arabirin yi won fi message ranse si wa lori eto awari ife won ko lede oyinbo sugbon ma tumo e ni ede yoruba lona ti yo fi ye gbogbo wa patapata won ko oruko won sugbon nitori pe a ti se ileri wipe awa oni daruko ma fi oruko won ma fi oruko won pamo sugbon oro to je koko oro to fe ba wa so gogo amen ule abirin ni ni odun 2026 ti awa yi ni awon pe 43 years oni awon pe ni odun yi oni 14 years ago ni oko awon salaisi oni ni to ta awon eyan ni asiko o ma nwo ogbe okan o ma nwo san o oni sugba awon omo eni to bere oro yi oni tori pe bo ti e je pe 14 years ti re koja sugbon okan ta won o ni wo san o oni sugbon yala ki awon o fi han pe ah ogbe okan yi wa nbe n to to ise la won tun fi pamo oni oko awon jo je ololufe iyan oko awon jo se igbeyawo fun 9 years pere oni 9 years pere lawon ati oko awon fi jo je oko ati iyawo lawon mejeji fi jo gbe ona awon mejeji o je eni to pe o won ko lede oyibo won ni we weren't perfect but inu awon dun won ni idunu ati ayo lawon atoko awon fi gbe fun 9 years yi tawon mejeji fi jo je loko laya ona awon mejeji jo la kakapo o nitori pe ojo ola to wa waju awon jo pinu lati jo ko lori omo lori ise ati gbogbo nkan to je mere mere aye yi awon jo pinu pe awon a jo sepo ni awon a jo gbadura awon a jo soro awon a jo sere oni gbogbo nkan pata pata la awon ati okan awon jo ni oni sugbon ni ojo kan iyen ni ojo ti awon gba kokoro si ile awon gogan iyen ile ti olorun ko fun awon mejeji oni oko awon di owo awon mu ni ojo ta nwi yi o de so fun awon pe ko si ohunkohun to le sele o ile yi yo ma je ile awon titi lai lai kò sí bí wàhálà ayé ṣe lè pọ̀ tó tí làálà ayé ṣe lè pọ̀ tó ilé tí ọlọ́run kọ́ fún àwọn méjèèjì yìí ni ó máa jẹ́ ilé àwọn títí láéláé ṣùgbọ́n bó ṣe máa sọ wọ́n ní ó wu ni ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n òun fa ọ̀nà fún òjẹ́ arábìnrin yìí ní lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tí àwọn kó wọ ilé àwọn nǹkan ńlá kan ṣẹlẹ̀.

0: Hello, Eka Leo.
1: Elisa.
0: Eka Lesa o.
1: Obenadin Kayadin.
0: Baba.
1: Rasa.
0: Echungo Baba.
1: Gabby, I want to show you. Once I am a companion, whom I am it. Ten shocker. Companion. I like to continue to send. For good 13, 14 years. Without any man. Emi o rite ko ma fi wa wara ti o se nle ran ko ti o ye wo sori omo yen o ni foriji
0: omo yen o ni foriji
1: creed marriage ni pe till death do us part ti ku yo fi ya won won ti ku de ti ya won ni yen o ti wa fi lati ṣugbọn ati o ti ri titi over 14 years. O ma dare lamo olohun o ja lamo odo le tun fiwa pa se o ti koli akoko wa din wa ni awon ebi kan wa ni obirin o le o ni se ru la ye
0: ami o
1: ide buruku na be si so ko la chukuku fun omo soko te ba ri companion to God be the glory. I say it's a good companion. Jesus loni, Jesus bakoko. Jesus abakwele ya kodi bagwe mu. Matala ifelo, omoya diwa diga. Kila kuni si ani ijogu tadi takurugon. Yes, rite balofe okomi. Omoya oke ni. Omoya o ni wa in good towns pelu okunrin e ma ka tan la wa je competition a fe ma wa tori ohun na sa ti bi mo le iye okunrin na ma ma mo kon le tele na a na mo kon le so a fe ti companion yo ni o ju be lo companion na ngo ko gbadura gidi ki yen na ma tun kale mo lori rapin buru ma n sale mo lori o iye ko kontinenti me akoko ki iwe leye iwe leye ko ma se lara won to ko ra lo pe se probate ko pe fun loya yes sori target awon ebi oko to specialize target yen not ma wa lo ko ma ma target yen ko ko no ma ma gba to ba de tun n ti fe loko mi na ìbẹ̀rẹ̀ náà ni target ìbẹ̀rẹ̀ náà máa wá ó mo sọ́rí o àbọ́kùnrin kọ́ mo ti gbọ́ àmì ṣìrìn
0: àmì bàbá
1: ọmọ wa òní gbégbé léra wọn ní ṣe léwọ́ o àmì jẹ́kọ̀ọ́rọ̀ àmì sọkún lórí ọmọ ẹni kúdọ́mọ́nu ẹni kúdáyanu ẹjọ́ wa dalẹ́ o ẹ máa dé tó bọ̀.
0: Ẹ ṣeun gan baba, ẹ ṣeun gan sir.